nandikoze ne wala tugeze ko kakasa anti tudaniranga tunonya awali senta awali liziki wonaka obere wala watya kasa kibanga kyetugenda okukola tukyagala okukwate kulina alternative bantu mwe teri iyo iranze sagala nyuna muntu anibaza webali kukola ate wemba sikozi nandikoze eki nsibe mu nyumba nga ntude ngende nkole chikati nina kukola mpaka lwendi malirize ejange wagamba kati agenze makagi agoluberera ilibira kabuli eyo no jemuli nsibulira abalunji bade mpereza abenganda baku aboluganda bujibalika yave abalisa nyuka kuolo abalina kuwala abalikava abalifune nyike omalika nkubulire embera kebere mbietia elimu obulunji ye embera kebere mbietia elimu obulungi leka kulowooza nti nno gw'ofiiriddwa abantu bonna bagenda kaaba programu yo weetwagala ogiteekaawo leka kulowooza nti munnange ng'ofiiriddwa abantu bonna bateekeddwa ku kaaba tekiriiyo ate era omuntu yenna osobola okufa eggwanga ne ligendera ddala mu maaso ku mutendera gwonna mukulembeze wa ddiini wannono wa gavumenti ofa eggwanga ne ligenda mu maaso nga teri buli kimu ne kigenda nebuziba nebucha netulia ngati waliki tewali wachali kibadde oni kimiriza nsi kabibereriye mama wanga gano jibalwana gani yeyo nuliya pombomo bichi oluna kuluziba ni sawazaru abili munya ye nula nelucha wakatinga moyikola ebyo mwetaga byonna byonna enaku zirino kutambula nizigenda maso na yeki twagala kutunduruna ku lulwa lero nti wakatingo ofiridwa waliwo afuna atengo okufuna ko waliwo afirwa eno oba oli mu kufuna nga waliwo afa nga bona nti waliwo azaalibwa waliwo afa naye ng'ofuna bwoti waliwo abaafiirwa wakati nga bw'oyisa waliwo abadde emabega buli w'obanga asituka wabeera wakkirira oba ayagala oba tuyagala era nga naye bw'olaba okkirira waliwo ayambuka era nga bwe wali oyambuka waliwo yali akkirira wakati ng'ogamba neeyanzizza waliwo abaafiiriddwa ezize nga yawukana kuzize gwe n'ofuna lyetteeka bwe tutyo n'ebyenfuna bitambulira mu kufuna n'okufiirwa oba okuyingiza n'okusaasaanya bw'omala ofuna omutwalo togusanyukira etteeka ligamba tosanyukira bwa bugagga wabula osanyuka olw'okuba nti ofunye omuwendo oba oli awo oguyinza okumalawo ebizibu byo n'ofissaako nti bwe mba navudde wange ng'abaana babagobye baagala sukulu fiizi kulya kunywa amasannyalaze biki byonna nga nze njagala miliyoni emu ka ngenze njagala mitwalo kumi oba mitwalo abiri nsanyuka nga nzifunye n'ekisinga okunsanyusa si muwendo gwa ssente nsanyuka kubanga nfunye ezigenda okubalawo ebizibu bino oba oliawo n'okufissaako ssente si yetusanyusa wabula okukakasa nti ndi ashuwadde ebizibu byonna we bijja nina kyensobola okweyambisa okubimalawo mwebale nnyo abazinoonya mu mbeera ennungi olwaitu agatunulire akatundu ak'okutegeera nti okuyingiza n'okusaasaanya bano baana ba luganda era okusituka n'okugwa nabo ba luganda mungu yakola nja kubuuza wano Sheikh Marijani bw'ali bazze wano olunaku olujja mungu yakola buli kintu mu peeya ekiro n'emisana ekitangala n'ekizikiza ekikazi n'ekisajja ate mu byo n'abaako byatonda ebimu nga bisukkulumye ku ebyo ebiri opposite nga bw'olaba nti mu biro alina ekiro kye yasukkulumya mu biro byonna wadde nga byonna biro ne mu lunaku alina olunaku lwe yasukkulumya mu basajja alina gwe yasukkulumya mu bakyala alina gwe yasukkulumya mu bannabbi alina gwe yasukkulumya bonna baamuweereza naye alina baagenda asukkulumya bw'amala otonda ekintu kino eki n'atondayo n'ekiri opposite nakyo amala ati n'abaako kyatondawo ekisukkulumye olwaleero kirookyo abamu bagamba nti byebiroo byaffe bino bino byebiroobyo olwaleero lwe lunaku lw'olina okukakasa nti ensoogiwa kyetalina tutunulire ku bintu ebitaano ssente we ziri abaffe ssente ziriwa ssente teziri mu bbanka kubanga ne mu bbanka batwalayo ntwali ne bazijjawa ssente ziri mu bantu ssente ziri mu bizibu by'abantu ssente ziri mu bizibu by'abantu omuntu w'afa n'okuba omulango muyitirivu nnyo nti ofudde eddwaliro ne likugamba nti munnaayo fe twagala miliyoni bbiri okukuwa omulambo n'ogamba wangi nga nfiiriddwa ngate omuntu afudde mu ddwaliro lyammwe

0: akimanyi umanya police sense honale bomau ajya kuhera mutaye yakiragara naye ngali mu suit nyemi nebi wonzi nyenko kempanga mine nyofu ku mitwe ino bizo botanyuma nyemi singa president atenajia wa UPC bizo botamugana kwa mbala tai nyofu
1: okay
0: nyachiri nti buli muntu ategere nti omukolo gwa kulayira distance weja yambala atya kukulu nyo nebi wonzi bya mabali nebulo omukolo gwa kukuli high class.
1: Okay, kale, nari badde ne nari otugambye ko waliwo abanywanyi bamwe bave ebweru w'eggwanga bajja. Tusuubiranga bameka?
0: Tusuubira abawera 30 nga abakulembeze oba aba prime ministers baabwe oba delegations ez'enjawulo abakiikiriddwa ne bano benjogera 30 bwe tugamba nti gundi akiikiridde Tanzania, gundi avudde Kenya, gundi avudde Zimbabwe, gundi avudde Angola, gundi avudde Sierra Leone. Naye kati waliwo okimanyi nti pulezidenti bw'aba anajja delegation ze ziyinza okuweramu abantu abawera 5, 3, 10 okusinziira buli omu bw'aba
1: akitegese.
0: Kyemukola bannange mu abapaalo mubeere ku mwanjo abantu mubaweereza ebintu nga bwe birina okubeera abannayuganda balabe sitanyu nakulayiza omukulembeze nga tetulonkinga kampeyini y'omukulembeze ono bbiri asatu mugumu asatu mumuka.
1: Okay, kale twalabyeko nga batugamba ku biriroliro mwagala kutuyingiza mwaka nga tetunatuuka
0: anti
1: twamanyira munnange mwaka katuyingira omwaka ebiriroliro kati mwagala kutuyingiza mu meeyi
0: nakyo kikulu mwaka gw'ebyobufuzi kwaka etuyingidde omwaka gw'ekisanja gukutandika nca mwaka gw'ekisanja kino lwaki tokototekawo mbeere nyumira bandi nga kati ngoga amazaalibwa ago bwe gabeera mu Septemba nze amuscopian ndi wa November omulala wa April buli omu wakolera pati kati mu by'okulonda wano ye timing yennyini tutandika omwaka gwaffe era tumanyi nti ekisanja kino kakati gavumenti erikeeko manja era pulezidenti yamala okusibula kabineeti ye paalamenti yagamba birina obitegeera kati awo tulwabaawo nsobi bwe tugenda mu biriroliro bwe tugenda n'okusanyuka n'okujaguza nga tuyingira omwaka gwaffe gw'ebyokulonda omupya.
1: Okay, waliwo abagamba abebuza ne bagaye bino bibadde byetaagisa ku bannayuganda embeera gye balimu sente nga zigenda kugenda nyingi biki bibadde ebimu tebirina kubeera nga biyimirizibwa ne bitakolebwa banugu
0: bamalirako nabudde balina nugu
1: barundi mumwine enugu
0: bagende bagambe nti abaka ba paalamenti abagenda okufuna emmotoka eza miliyoni ebikato 15 bakite bazireka wali owuliddeyo yadde wanuku agamba nti emmotoka ya sente nyingi
1: naye nga tunaalyaku mmere enaabaawo tunaalyawo batumugenda tusiigeyo njala
0: mugenda kulya ujja kulya mukulu agabudde.
1: Mpozi ogambye nupu muli ku script nayo ani atereka script yeno
0: fenna niruda bina batutuikinga ebyatukolera tutuikinga ekigambo ekyo kimaze genda kukiddako
1: mbadde njaga tokome ku ekyo kubanga script mba enkyammwe mugenda kulayira bo ku script yaabwe kuliko ki
0: ojja kuba alinaku asatu mulumu ati nja kubulidde ekiddako ngaokulayira kuwedde nti within 31 days ojja kulaba ngaomukulu atandise okwogera kati nkomawoko nga kino kimaze okuyitawo
1: wate najja nga tezinnawera
0: tugambye within 31 wajja nga tezinnawera oba nga
1: zizize aba akyali mu 31 tukwagaliza olunaku olungi
0: ssebalaba nga asiriseemu ennaku zino gerinda otumala okulayira ajja kubaako obustatement bwakola kuba abiri okangakangamwawo nogira mbooti
1: tukwagaliza olunaku olungi ssebo mwami Mulindwa Rogers
0: ne kololo TV zigenda kutuweereza radio zigenda kutuweereza n'ebikujjuko ebweru wa Kampala bigenda kubaayo mu disitulikiti ez'enjawulo
1: nkali
0: akuume mukama
1: akuume.
2: Eno ye wake up call mu programa etuli omukeeze

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabalikuwe kumida kumkuto. Chukuma msama kwa tuneza mwenda pala FM. Kula erio mtu wa ulijo. Wentimba kutisema programu ya Inside Story. No mkugulu kunguno. Atela wentune mbaniliza mprogramu ya News Hour. Gaba maulire okuva monsunda zikuunga zenja ulo. Abasasa wafeji batu se. Okusobola te okuga kutusa kuna kura lero ramande na kuzoma zire kuminarumu umezo gwame mwaka pili abili mwakaga gwe na chaini chilawe chogulamu uwebaze ala uruche chilawe chakwade nga tito inachomu sasu debana febanji bandi aga dokubira ona ya tete ya wakiliza wacho na abajulula sagwa chaino ulamu uwebaze katonda uruvulamu wachaku gena maso nukungira atera ababa filitu wako abantu bamwe na mwongera kubasabira tugamanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala ya gaba era mungeri imu wacho ya jao soto ngira kubasabira abantu bafe abatuvute kumaso ala basonyi webe na bibakula nga bachali balamu aba ina barade nisaba ala baobula mubulunji aba suse ibirade bibaluma atera na mwabatu sa kumasanyo genja olo na mwetu gamanti mwyoge banafe tuli wamuna mwe era tusanyukira wamo na mwa program ya News Hour gabera maulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebera o ramande mpaka rakutano vira dada saa mukaga mpaka saa musanvu era nga abasasi bange batuse dda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagenda kubatusako amawulire ge balina olunaku lwaleero buli abahamida antegeezezza akolewalire ku kitebe ky'ekibiina ekya NRM bali mu bikujjuko ebisemberayo ddala olunaku lwaleero nga beetegekera olunaku olw'enkya President w'eggwanga lya Uganda General Kaguta Museveni bwati wagenda okulayira so ebulo olunaku lumuloka ekibiina kya NRM kikyali mu kwetegeka olunaku lwaleero ate emikolo egy'enkya gitambulire ddala bulungi buli abahamida gyale tugenda kuba tumunoonyako atubulire enteekateeka ez'ekibiina ekya NRM naddala nga twolekera te okulayizibwa ak'omukulembeze ow'eggwanga Hajari Mbiro ali ku kibiina ekya PFF People's Front for Freedom wali Katonga nabo balina bye boogedde naddala nga teggwanga lyetegekera okubeera ate nga ligenda okulayiza omukulu omukulembeze w'eggwanga ate ka Second Francis naye ali ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP National Unit Platform naye tujja kuba tumunoonyako atubulira ate aba NUP olunaku lwaleero bagamba ki alamazana oluddu mu bitundu by'ebusoga naye gyali ate abeere ng'atubulira embeera ki eri mu bitundu ebyobusoga naye nga gonna gaba mawulire okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nza Kulthum Shatra okuva mu kitongole ekyebyamawulire naye nga nnyongera okujjukiza enteekateeka yo ekyagendera ddala maaso ey'okuzimba omuzikiti gwa Masjid Jamba tukyagendera ddala maaso era gwena kyoyina osobola okukiweereza webakyo n'obeera omu kwabo abatadde ettoffaali lyabwe mu kuzimba omuzikiti guno twebaza mwenna abaddukiridde omulanga gwaffe okuva e kampeyini eno we yatandika mu mwezi ogwa Ramadan twebaza mwenna abavuddeyo webakyatine mubako ne kyemusindika okusobola ky'okulaba nga tumaliriza omuzikiti guno era ne tusaba Allah webatyo agaziye ebyenfuna byammwe na mwabatalina naye nga olina omutima ogugaba awandi agadde okuwaayo naye nga Allah tanabakusobozesa naye tusaba Allah ate akusobozese omwaka ogujja obeera omu kwabo ate bagenda okubeera nga naawe olina projekiti y'obusiraamu gy'ogenda okubeera nga te oteekako ettoffaali so weerezako nako olina okusobola ky'okuyambako mu kuzimba omuzikiti guno ayina enamba ya MTN osobola okozesa MTN Mobile Money enamba eri noti 7 7 7 11 7 9 23 eri manyagasozi Muhammad Haron ate ya Airtel eri noti 7 7 7 6 7 eri manyaga Pearl of Africa Radio kyona kyoyina osobola tokiteekako n'obeera omu kwabo abataddeko ettoffaali mu kuzimba ennyumba alajjukira nti ennyumba enegenda kubeera olubeerera so buli anagisaliramu tumanya oyinza okubeera ate omu kwabo abagenda okubeera ate nga bafuna empeera abantu abakyagenda maaso okola emikolo egya hijja bo bakyagendera ddala maaso n'okuba nga tebatambula bagenda era tubaagaliza olugendo olulungi era bebakyo ne tubasaba bagende bakole ebyo bye balina okukola ssaako n'okwongera ate okwesabira n'okusabira eggwanga ate katonda abirenga kiriza byonna emikolo jabe jona jaba gendo kubate nga bakola bachagenera dala maso nokutamula naye nga mujukire atera mu mukawefu bono okubate nga bagenda okukola emikolo jahija bagenda maso nokutambula atera mwe muli nentekatekezo okubate nga bagenda layiza omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'enkya so muba mugenda ate waliwo ate abakulu bebayise mu ggwanga abali mu kuliyingira so twewala emivuyo awo ku kisaawe kyebagambye okukola kyoba okola ate tube nga ate mutambula bulungi ate nga n'abayingira nabo bayingira bulungi olunaku olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga ka Electoral Commission katandise okutereeza enkalala z'abalonzi wakati mu kwetegekera okuddamu okulondwa okujuza ekifo ky'omubaka omukyala owe disitulikiti ey'e Kalangala. Ajukira nti yaliko oba yalondebwa Honorable Ellen Nakimuli bwati muna nga yali wa kibiina kya NUP yava mu bulamu bw'ensi era ng'abadde yakakiikirira mu Paalamenti okumala just ekisanja kimu kyokka. Kacholo ku Friday yagwa akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kategeeza nga kasisinkanye abamu ku abo abakwatibwako okusobola okulaba engeri gye bagenda okubate nga bategeka akalulu kano okuddamu okulonda. So olunaku lwaleero bwe batyo bavuddeyo ne bategeeza nga batandise okutereeza enkalala zaabo abagenda okubate nga beetegekera okuddamu okulonda okujuza ekifo kino. Naye nga bino bijjidde jjukira nti abaka ba Paalamenti nabo basigazizaayo ennaku ziri bbiri kuba batandika nga ennaku z'omwezi 13. So olunaku olw'enkya n'olunaku olwokusatu z'ennaku bbiri zokka ze balina. Kale katugambe olunaku lumu kuba olwokusatu bwe batandika nabo okutandika okuba nga abagenda kuba balayizibwa okuba nga tebatandika ekisanja kyabwe kya 2023. So omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi bwatyo ategeeza nga batandikidde ku bantu okukebera enkalala wamu n'okuwandiisa abo abaagala okubate nga balina bye bakyusaamu ssaako n'abo baagala okukyusa ebifo we bagenda okuba nga balondera era ng'enteekateeka eno egenda kutambulira ddala okumala ennaku ssatu. So katufuneko ku mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi bwatyo ng'ayogera ate ku kalulu kano akagenda okuddamu okukubibwa aka mu disitulikiti y'e Kalangala. Jjukira abategeeza akalulu kano kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa June we bagenda ate okuba nga balonda.
1: Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda we katandika okutereeza enkalala z'abalonzi mu Kalangala disitulikiti nga twetegekera okuddamu okulonda mu by-election ey'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kalangala mu Paalamenti. Okutereeza enkalala z'abalonzi kujja kutandika olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 guno omwezi ogw'okutaano May kubeerewo okumala ennaku ssatu kukomerezerwe ennaku z'omwezi 13 guno omwezi ogw'okutaano omwaka guno 2026. Akakiiko k'ebyokulonda kasaba buli omu ali mu disitulikiti y'e Kalangala atewandiisangako ng'omulonzi naye ng'alina ebisaanyizo by'okulonda oba oyo akkirizibwa okukyusa w'alondera mu mateeka ng'asobola okulondera mu disitulikiti y'e Kalangala okukozesa omukisa guno ogw'ennaku zino essatu okugenda ku kitebe kya parish oba kuli muluka neyewandiisa ng'omulonzi. Abaagala okukyusa we balondera balina okukakasibwa LC1 chairperson ng'akakasa nti abantu bano bakkiriziddwa okulondera mu disitulikiti y'e Kalangala ng'amateeka g'ebyokulonda bwe galagira. Amanya gange nze Julius Muchunguzi nzayogera akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda.
0: Oye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi bwatyo ng'ayogera ku nteekateeka ez'okuddamu okulonda omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lwa Honorable Nakimuli Helen eyaliko ate okuva mu bulamu bw'ensi. Akade kano njagala twolekereko mu bitundu eby'obusoga. Ramadhan Oludo atubuulira embeera ki eri mu bitundu eby'obusoga akade kano. Ramadhan Oludo, nkwaniriza ku mukutu, njagala kumanya embeera eri mu bitundu eby'obusoga.
2: Madamu Shatura nange neyanza nnyo mukama wange okusooka kwa byonna mwebala okuweereza eggwanga.
0: Amina, nawe webale kuweereza
2: eggwanga Uganda n'awali wonna ebyono wetuukanga bawulira olulimi Oluganda. Nasanyufu byansosola ensonga nti ebyokka yovera kwa no manya choyo kule liyo. Kakati, ewe mvayo wa manya zala manzani uludu, mbera busoge no, jinsinzi ila, busoga na engabu manye nchi ncha unakuluwa mkule mbeze kula ila, ila uvotu nulipi, nga sina genda msongezo, ndavye kaba mungu, ngo ugatu wa mazobu ubukuveta gara, ngoye zona wa singa wali mujero, labda dala embera enonji, sina tukao, mwuranga antandikira kumawulira gari mu district ye India. Awali kuchalo kagoma kilo mkagoma central mtundu ya Busoga wali wa msajja atangaza wakati wakati we miaka makumi asatu mwe tano asatu atugumbudwa mu bukambwe nnyo eranga wenjogera polisi yote wa mulambo kuno negolekeza mugwanike ya Bwengere center for ngane polisi wakenda maso no kuno nyeleza atera we kuhate ne kuchalo wali busibira kamuli municipality kulugudulube jinja kulugudulube kalido kuda ove na mwendo kute kamuli kulugudulube na mwendo kute kamuli wali wo mufuzi waboda boda wata fukida mbitundu yye na mwendo wabula tena kwa mzogu wabubi onatuse nepechichi kari yye wabula chakwe kumugoba nisi inde mpaka kuchanguzi vilila ewa mkwatite wabada genza ukunyo mkuta pichabade wede mama kuta ewa mkwata ni mkube migo jimutu tewa senkaba umugizo wa polisi wakusoka no safande samsoni lubega akakasisa vino jona na agambanti polisi itake na matono kuno nyeleza wabula na akumilile vipolo yoku nyananga watu kumbula watu ntabantunga vano wajiri wa mkwate wala likuwa mbuga za mateka kuna mateka za kore na yo kwa tomo pia tuno mjangu na mbwe nseno mbele yo seno nji sentiru wa hero sisi rio wego mbola yambula muti mkulu wego wilva kose nga chino chisange cha kuna agambi alabu dewa kansala obuta damu kutuwaza kanso nga wala jira elaba wata kasera kanonga tebanda bakutuka kuna kula kula jira nge kumbolola nkivali na okwe tegezo ulu njiva gendo kogela nga wala ila unagamba ati kumpi Busoga yona kanso yembula muti ya sengo kula hilo huli nge uluzungu lona tevalu manji valu goya kugoya nevi ntreviri ngevi kakasi yutu vayo sikuwa nye kugawu vye nje Uganda yuganda kiri akachima nyo mkulembeza Uganda jena yoye kakuta Museveni agenda kudamu kula hila erakule mbele Uganda eno mpaka Allah waliwa ya gati kakati mbitundu vye Busoga eno aba bana NRM abasinga benda lyeko oba benjogeddeko nabo babadde basanyufu nnyo nga bagamba nti tegudde wabula mukama alese sentebe ka district agent omukulu Moses batwala AK buludoza mbago kawandula bigambo ate nga ye sentebe wa NRM mu district eno yejinja agambye nti mu district yejinja wadde bamusabye abantu batini nnyo n'agamba nti yewa kutwala abantu mu bikumi nga bisatu ule nsonga kesanyo libali nari itilivu nyo wakubanti government agenda kukula hila batemo kule imiri mjiawe nga embera simbi nyo era mwenye miona agambi nga kuminanya agenda kula hila wali enda magera kanso ye kenye neva kansa labi ate mu district ye kamuli masi ya tukaza nyanga ye sentiko wa NRA mu district ye kamuli agambi nti atenga yungaka parliament agenda kula hila mugavula south ya agambye nti wamazo kweteka bulungi nyo tewali kubuza kulala wakulanga kulala sawa mwendo ugolwe kuloro alero wakenda kusimbula wala wikenga weteka mutene okusobola okwe sula wali ekololo ate ya Steven kisaba kubalwa ayo nga yungaka parliament muluuka south atenga ye sentebwa NRM district yeruka agambye nti yo muluka bamaze do kwete kate kai moto kazo ndaba maze da opposite mbe fanyi vya president Museveni hamu ne fanyi vya yero vya vya tona revo Rebecca ito wana kadaga akamule na kala ganti Busoga kwa ata kadaga kuhole so obuzivu kakati vagambye nti no kugende Kampala nga basa akanya elanga baga nike vipande vya president Museveni hamu ne vya tona revo kadaga mama kadaga masuro kula gira dalanti kadaga ya Museveni itali hawa kwa atako mbitundu vya Busoga na eka mbita yona vienda vieko wala Busoga abamu bafunye mwogo njivu nti enyonyi ezo eziri mu kwego nga mu kibuga Kampala zaali zadde zituuka ko n'ebitundu by'eno ne balaba ku nnyonyi ne balaba ku droni ne balaba ku baana bana ababuuka mu bbanga ne parachuti naye weweawo ne bagambye nti ezisingako kati bali mu kubira ku social media wabula basabye nti baali bafuniddeko omukisa ennyonyi ezo ne zeebonga zituuka ko n'ebitundu by'eno olunaku lutambule bulungi n'abasinga bali okukolagiko omukulembeze
0: Okay, tuanze nnyo Ramadhani Oludo ali mu bitundu ebyobusoga ebikikwatako ndowooza muwulidde baagalako abantu b'ebusoga nabo baagala ennyonyi zino zigendeko eri mu busoga nabo bazirabeko naye ekibi zikoma mu Kampala wokka so abekikwatako ndowooza muwulidde okusaba kw'abantu b'ebusoga ate nga tweyongeddeyo n'amawulire amalala ekibiina ekya PFF People's Front for Freedom olunaku olwaleero nakyo wekityo kituusizza obubaka bwakyo naddala ng'ate eggwanga lyeteekateeka okubeera ate nga olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni wagenda okuba ng'ate alayira so twagala agendako wali ku PFF tuwulire obubaka bwabwe
3: betegekere emyaka gino etaano egy'obugubi eyampaawo atali kaaba gye twolekedde ng'eggwanga olunaku lw'enkya Museveni yalutandika n'akasiki wiiki ewedde naayisa etteeka lye yagamba nti ligenda kukuuma Uganda naye etteeka eryo bw'olisoma ebirimu ligenda kukuumira Museveni na famire ye mu ntebe gyeyayita Protection of Sovereignty Bill nga tasobola naggumiikiriza kumala kulayira alina kuliyisa nga yeetegekera ekisanja ekiddako kati eyo y'embeera Museveni mw'agenda okulayirira bannayuganda abali ebweru obutuuze baabo bajjako abali wano naawe osobola okukeera ku nkya minisita n'agamba nti tokyali munnayuganda sente ezigenda okusaasaanyizibwa mu kubala okutono ez'okuliibwa obuliibwa ekkololo ziyinza okusoka biliyoni ataano naye mulimu n'endala ze tugenda okufiira ekitongole ekisolooza omusolo omwaka kisolooza tiriyoni nga 30 so kati olunaku lw'enkya tujja kufiirwa biliyoni ezisukka 10 mu musolo ogutasoloozebwa kubanga Museveni olw'okutya bannayuganda okweyiwa ku nguudo yabasindise mu holide tayagala kulaba muntu n'omu kukuba kubanga omuntu agenda okulayira oyagala abantu bonna baveeyo bakwoze eyo zibalaga essanyu naye abatya yagambye nti enkya kuwummula sibalabako ku makubo banaakwata nga gyokkola gyokubuziza musango Museveni asobole okulayira mu ngeri ey'ababbi gye balayiramu omubbi w'akalulu tasobola kulayira mu lwatu alina kumala kwetolooza kololo magye wonna na poliisi n'akakisa nti eriiyo omuntu amulaba n'alyoka agenda n'alayira kwe kulayira kw'enkya omuntu ogamba otya bannayuganda b'oyagala okulembera nti bannange mubeere waka teri kukola saagala kulaba muntu n'omu ku sipiidi kakati kwe kulayira kwa Museveni naye twagala okutegeeza bannayuganda beetegekere emyaka gino etaano giddako gyegigenda okusinga okubeera ebizibu mu byafaayo bya Uganda kubanga Museveni yajja wano nga wa myaka 45 ng'akyalinamu endasi kati ono olwaleero atuuse okuwalulirwa ku ddiba mukadde awedde emirimu ne bw'omulaba ng'atambula olaba mukadde atambula naye agamba yagala okutambuza obulamu bw'abantu Uganda
4: tulabye deployment w'oyita wonna wonna maje maje oyinza okulowooza nti olutalo lutandise buto naye tetuli surprised kubanga tukimanyi kize nga kibeerawo omuntu atawangula akalulu alina okulaba nti yeekuuma asobole okutuuka ku sweyalingini oba kulayira era nakati manyi nti awulira mu mutima gwe kimulaga era kimugamba teyawangula kyoba olaba abantu abandi badde baalowooza nti baamulonda era yagamba nti yawangula ebitundu 7 ne waggulu kati awo yandibadde gyanaatambula n'ebigere fena nga tumwaniriza abantu bonna nga beeyiwa kukubo nga bamwaniriza kubanga bamwagala kubanga yawangula naye akimanyi teyawangula twandisanyuse nga tulaba Bob Wine aliyeyo kololo okumukulisa ng'agenze kukulayira twandisanyuse Dr. Besigye nga waali naye tebaliiwo omu ali mu exile omulala ali mu komera kati awo agenda kugamba nti yawangula kiteri kye yawangula n'abagenyi baayise ndowooza nabo beerarikira kubanga ekiseera kibadde kiyiseewo okuva 2012 abantu bwe baabasalawo abagenyi entebe rode ekyaliwoawo abaali bazze okulayira ne babasalawo ne babagamba ono teyawangula ze nga beeralikirira ng'abayita nga tebajja katulinde abanajja naye tumanyi nabo beeralikiridde abanaabeera ekololo bannayuganda bonna basasulwa teri muntu agenda kuva mu kaaye ng'agenda kololo okusanyukirako omwami Museveni kubanga agenda kulayira bannayuganda bonna abanaabeerayo bonna bakadingiri be baasasudde ssente bajja kubeerayo n'emmere oluusi mubalaba n'emmere mu buveera naye kubanga awaka tewaliyo kyakulya kyekibatwalayo Kagame Museveni teya wangula akalulu wano era fe nga PFF ne bana Uganda tukunga kemugwa mumanyi tongero okwenyweza tongero okulwana kubanga bwe mugwa mwesuubi era netoyongera okulwana tujja kutuuka ekiseera bwana afa nasigala nga akola ki nga ali ku bufuzi nga atufuga kubanga paramenti amateeka gonna baagakyusa tewakyaliwo ekiriyo ntekiina okutuweereza essuubi y'okugamba nti ajja kufuga amara aveewo naye twegendereze tafa era n'asigala mu ki mu ntebe ng'atufuga
0: ebimuko ebyo bigenda maaso wali eri ku kibiina kya People's Front for Freedom bannakibiina nga boogerako eri bannamawulire naye nga nyongera okujjukiza aba Hamaj Travel Agency bagamba nti batwala abantu e Canada ne USA kwotadde n'ensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark bagamba nti bakuyambako gweoyagala ogenda mu taki okusubula okulambula okujanjabibwa oba okusoma bagambye nti bakuyambako okufunira empapula saako n'okufunira passport basangibwa ku kizimbe kya Hardware City omwala gwakubiri room number 211 ne 212 okumpi n'akatale ake na kasero okumanya ebisinga ogenda kuba kubira ku noti 75 noti 6 chinana motano aba speed plus kago bobongera okujukiza basabaza emali okuva China bati ne bagireta mu gwanga le Uganda batika container enamba ya 20 feet ne ya 40 feet era nakuziba biri mulumu ebyamaguzi biba biri mu mbasa teziba tano zoka biba biri wano mu gwanga le Uganda basange wali ku William Street opposite ne DFC Bank obosobola bakubirako ku noti 75 noti emu 2 munya ne noti 75 noti 2 2 asatu munana 2 okumanya ebisingawo ate oyina obuzibu ku maaso tulaba bulungi tulaba biri kumpi obikulie wala bagambye nti wetaga galumindi ezinakuyambako mu kulaba nga tokalubirizitwa abadayopta optical hub bagambye nti basanga wali eri ewandege ya ku bitaala ku kizimbe kya Haji Kasule Mall omwaliro gwakubiri era nga bagambye nti bakola buli kika kya galubindi kyoyagala balina ez'abaana abato ez'abantu bakulu n'abakadde era nga bagambye nti n'oba ng'olina ezayononeka nga zetagamu okuterezebwa bagambye nti bakuyambako okukyusiza lenses saako ne frame abadayopta optical hub bagambye nti bagenda kuyambako ate okulaba nga amasogo bagaddaabiriza n'okufunira galumindi ez'omulembe basanga wali eri ewandegeya ku kizimbe kya Haji Kasule Mall omwaliro gwakubiri awo nga ku bikyalo ewandegeya okumanya ebisingawo genda bakubira ku noti 75 95 94 ne noti 2 95 95 nga tweyongeddeyo we bakyate n'amawulire amalala nga we nkutegezeza ate olunaku olwaleero lwe lusembayo okulaba tenga enteekateeka zonna ez'okwaniriza abagenyisako n'okutereeza ebigenda okukozesebwa olunaku olw'enkya nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alayira byonna nga biwedde olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke bw'akyavudde n'ategeeza nga we bongedde ku b'ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo n'okusingira ddala mu bitundu eby'entebe asaako ne mukolola abagenyi gye bagenda okubeera nga we batyo bayingira asabye abantu bulijjo okwewala amakuba gagenda okubate nga gabagaanibwa oba gaggalwa okusobola ky okulaba nga abagenyi bagakozesa njagala tufuneko ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke abadde wali eri ekkololo olunaku olwaleero nga bali mu nteekateeka ezisembayo
5: manya is that amakubo n'agaviira ddala ku airport particularly tebafuna kweraliikirira nti airport nzigale aaneda ekigenda okubaawo wabaawo oku kyetuyita traffic cutoffs oba nti emotoka tufuna akaseera ne tuziyimiriza ng'akadde ako kakoze eki kaze ate tekatera kumala budde bungi so ebyo mujja kuba mubiraba ku bypass zaffe northern mujja kuba mubiraba ku oluguudo olugenda emunyonyo olwa bypass the Entebbe highway era mu bifo nga zikitubulu bifo nga Mpala bwe mulaba those cutoffs tezigenda kuba za maanyi nnyo zijja kuba za kaseera naye enguudo zetwogerako ezijja okubaako traffic interruption ey'amaanyiko lwe luguudo oluyingira mu mu airstrip wano olwa Elgon Terrace waliwo olugudo emabega wali ku Housing Finance Bank era engudo eziriranye ekisaawe olugudo oluyingiza abantu mu gate 2 ne mu gate 1 of course gate 1 to, abantu babulijjo tebajja gikozesa bajja kukozesa gate 2 eyo ye Wampeo Avenue n'olugudo luli waggulu emanju wano emabega waffe olwa that is the Upper Kololo Terrace. So mujja kusanga nga tukozeewo some blockades na ye kimuino okumanya nga baba guidance gate y'abantu babulijjo eriwali eno gate je tuyita eneyingira okuva ku Protea eyo ye yabakungu abayina ne invitation cards era ne invitation cards zina details wawe bagenda okupakinga zina details nechala bafunye briefings je bafunide cards ezo engeri je bajja oku accessingamu ekifo kino ekintu ekirala just kyetukubirizanga police mukozese engudo bulungi kwanga tuyina abagenyi ate necha amwino kumanya nti to deploy in the traffic police n'abasirikale abalala abenjawulo tetwagala ate tuwulire nti kaholide wakamalide mukaduku tukubanga wadde onywedde n'otataganya ebyentambula muvuge bulungi mutambule bulungi.
0: Okay, mwogezo wa polisi Mugwanga Kituma Lusoke ngali wali eri mu bitundu ebye Kololo.
6: Dennis ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu
7: emisinde kunyambukira tegereta joka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubajje bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
6: Wow, kyamazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika no ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 74 6 7 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185 star 9 hash beba kusaba Merchant ID teekamu emu 09 50 75 ogoberera endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente oluvannyuma oteekemu ensonga masijidi jjamba oluvannyuma oteekemu pini namba yo olwo nga kiwedde ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuweerayo famire yo mukadde wo taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana.

0: ndowoozayo ku nsonga ekwatagana n'eddaame. Omuwandiisi ne bw'olabanga oli akola ensobi mu biwandiiko bye, onoomuwabulanga oba nedda. Palefem, hallo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Njogerako ne mwami ani taata, nange nkulamusiza nsense kuuliza Umaru Sulaiman Kasule.
1: Kakati
0: esebo
1: ensonga njiwuliddeko ku bantu waliwo alaama ne sekuritari we ensonga eyo nkakasa nti bombiriri basiraamu. Kakati ekyali badde ekituufu omuwandiisi bw'aba awandiisi era ensonga gy'akoze ennungi nnyo okulaba nti asobola okuba nga afuna guideline okuva eri abalina kukumanya
0: ku nsonga eyo
1: kumuwabula kuba nti awandiika ebi kuba niwanabiwandiika nga ng'oli bwabirambye netubitwala mu scrutinization yeddiini netulaba nga byagize tebikwatagana na mateeka era biba bijja kusazibwamu. Kati ekyali badde ekituufu yali badde amuwabula bwamala okufuna guidelines kubanga olyenza oba tasobola kuva waali ate ono yatambula kati amuyambe nnyo nga tannava mulamu bwensi agenda afune awali abamanyi oba enamba yange asobola n'ogifuna nsobola okumugaidinga kuba bintu byembadde nsomesa ku paale ebbanga
0: lyonnaesebo
1: asobola okuba nga asobola okujja n'asiikinga advice ne tugimuwa bw'abanga omulwadde ddala akkiriza okwata gyasikinga oba okusoba akkiriza okuwabulwa ajja kuba nga asobola okumuwabula empabula esinga okuba nga nnungi.
0: Kati ajja kundagirira ofiisi eba enamba kubanga ndi kumpewo n'okkiriza okigaba
1: ajja kujja n'abala baposeeka awe bali abagirina abadde awo asobola okuba nga ogifuna
0: inshaallah. Okay, neyanziza nnyo neyanzege okuwabula okwo ku nnoti 5910 naye era mu mateeka ekintu kino kikkiriza kisharingeko naffe oba omuntu waba awandiika eddaame byonna tuwagala tubitegeere.
2: Hello.
0: Wangisebo.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Sebo
2: oyogerako ne Abdu Shakuru okuva emaganjo.
0: Nsense okuiza mwami Abdu Shakuru emaganjo.
2: Nga nange nyongereza ku ekyo sheho kyavaako nti omwami waaba akola insha allah
0: ye omuwandiisi yayogera
2: ngaali insha allah
0: nga shehi bwayogedde. Okay, naye erinnya sirifunye. Bonnoto 5910 abadde awandiika ddaame alabye ng'omulwadde byakola mulimu kyekubiira waliwo baawadde ebi omuntu omu ebifo bina ate abalala ajeemuku ebikulu naye n'ebirala mu ebirimu bino biwandiko byampeereza kati yeebuuza akola atya asigazza kuyiwako mukono pale. Hallo.
3: Waalaikum
0: salaam warahmatullahi wabarakatu.
3: Matumaire okulamusizaako nnyo.
0: Okole sebo.
3: Mulama mulungi nnyo amanyi akakoza hanuna ku Salama Road owaakule.
0: Esebo.
3: Ebole nyama nti kituufu yandibadde o abakugu nga bamaseeka. Asingako awo omuwabula nga akola eddaame. Aba yeekubidde badde mu bawabule badde mu balidde.
0: Okay. Kale. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Mwebale nnyo era okati sigenda kuzaawoku nsonga ndala yonna. Mwebale nnyo okuba nga muleese obuwabuzi obwo. Mukkirize ate tubeere nga tutambulako obwe tuti omusomesa waffe wa leero akadde kamukutakutemu naye tova ku mukutu yongere okuteekako akasente ku masijiri ejjamba so inshallah taala
4: owaayo naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ngamba gwe tukola ensobi okutuusa akalimiko n'okajja ku 1700.

chikumi mosamba katonye zemu enda part of Africa Radio ekule rio mtu wa ulijo sigade yo kumina mukaga tuwe yunge kusawa kumine mweza kaungezi kiriza mkujukize Uganda Joint Herbal Research Clinic ekule mberwa Dr. Katumba Hussein jaja wa habu mu Uganda wali kurevu sabala akutege kede urisi sila revi obulamu uruwa mwaka guno gwabira avili mokaga uruwa tumi tuwegubeke nduwa denga tukoze sobu tonde kumetualo jijia kubira mokaga joka ngabuli jo atenga yoskani ya avwerele urusi sila runo ujia kubira urana kubiri kuruwa mokaga nga kumi nasatu ugwa mokaga biri avili mokaga nekusande nga kumi na nyo ugwa mokaga kudwa lirolie kurevu sabala wewandi senomu tuwalo gumugo ka ofune namba yoko gendo ukujia njavirua olokuruna kururi nga kumi na sato ne kumi na nya ogena kugena ne mitwalo etano zoka kuna afunile dagala wajja kubeerawo

0: ebintu byonna bikugondera biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Ekisoka
0: ekisose tugambye buli lofu nange ekyengera okukinyweza kinywere bakinyweza na shukuru. Bola banga riske kere yemu ekyokubiri itirizanga istighfar. Istighfar etagulula eba byekutte. Ekyokusatu bola banga embeera yonna nga ekalubye esitoye mu bulamu bwo kizibu kyonna itirizanga ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. Ojja kulaba obwangu Allah tabaraka wataala bwakusizaawo mu mbeera zo.
1: Tuyanze get so Allah byabitukumire ku nnimi zaffe.
0: Amin.
1: Kubanga byonna byonna bitwetoolodde.
0: Amin.
1: Bizibu bintu abantu bakuma ate ekiyingira mu ngulusi kyatuwa ate ne tutuma kale tusaba Allah rabbi abitugondeze.
0: Amin.
1: Kati kantandike n'ekibuuzo ndekyomuduwa Allah kiyambuziza na mukufiirwa. Solatul ghaib eno eryetya.
0: Salatul ghaib kusalira omuntu ataliwo. Okusalira omuntu ataliwo kyalabikirako ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'okufa kwa omwami yali ayitibwa Najashi. Najashi yali kabaka we Ethiopia. Y'omu ku basajja ababudamya abasiraamu abayiganyizibwa mu Makka. Tesoka kuba musiraamu. Naye oluvannyuma lw'okuba nti abasiraamu basengukira gye yali ne bawangala n'awangala nabo kyamuleetera okusiramuka. Bwasiramuka nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akimanyako nti yasiramuka n'afa. Bwe yafa mbaka sallallahu alaihi wasallama yakuma kuba sahaba n'ababikira n'agamba bikira okufa kw'omu ku basajja abalongoofu Najashi. Era tusituke tumusaalire kati jukira nabbi ali Madina gwe basaalira
1: ali
0: Ethiopia. Au salatul ghaib wetandikira okusaalira omuntu ataliwo. Mucho tuchifuna munti omuntu bwabanga ali mu bitundu ebyewala tusobola okumusalira lwa kubanti abamanyi tebakita nti buli muntu yena era tusali kijja kwetu tujja kwesanga nga eswala egende gwa mama kurugayo buli tukita. Kati omuntu bwabanga ali mu kitundu naddala byetukakasa obulungi nti teyasaaliddwa oyo ye kitukakata kumusaalira salatul ghaib ngaali mu kitundu teri yafiiridde yaziikiddwa teri yakoze eki teri amusaalidde okiba kitukakatako okubanga tumusaalira. Naye omuntu bwetukakasa nti asaaliddwa bamusaalidde ekisingako obulungi kumuweereza dduwa nga kumusabira Allah tabaraka wa ta'ala eba negundi Allah yamujjuludde nuga nti Allahumma ighfir lahu warhamu ay Allah musonyiwe ateire omusaasire. Tuba tumusabira nnyo kyekisinga okuba ekirungi. Kaakati mu nyiyonyole y'abamu ku bamanyi bagamba muli basheikh nga Muhammad bin Salah al-Uthaymeen n'abalala bagamba nti waliwo abantu obutuufu abafa nga balina bebakoleredde umma. Ayinza kuba musuubuzi, ayinza okuba nga alimu, ayinza okuba nga musajja alwaniridde obusiraamu. Kati oba bafudde tekigaana kubanga balangirira mumizikiti nti wanne tusaalire omusajja ono. Emizikiti yonna gye muli musaalire munnamuwono. Kati mu mbeera eyo tusobola okumusaalira insha Allahu ta'ala. Ayinza okubanga abadde musuubuzi naye nga wa mugaso nnyo eri obusiraamu. Ayinza okubanga abadde alimu mumanyi nga wa mugaso nnyo eri umma y'obusiraamu. ayinza okubanga abadde mujahid musajja mulwanyi mu kkubo lya Allah oyo naye tusobola okukola ki tusobola okumusaalira ne batulaga nti omuntu wange abadde n'emigaso mingi eri umma tusobola omusaalira salatul ghaib nga ekigendererwa mulimu okubanga twagazisa abalala nabo babeeko kyebakulirira umma tusobole okwagazisa abantu abalala tibwemba nkoze ebirungi nsasulwa n'ensi yonna nange enumirirwa kitaba ensi yonna nensaalira emizikiti gyonna ne balangirira tebanaye tusaalire ki tusaalire baganda baffe
1: tweyanzege mukadde waffe naddala ekigambo ekyo kubanga abamu oluusi babadde beebuuza nti buli muntu yenna yenna musajja afudde ku kyalaawo mwali mwakolanga naye mwasoma naye kati tosobodde kuziika nti kati eno gye ndi ndi era musaalire n'endowooza ekyo kitegeerekese kati kangambe ngaomusajja nga Gaddafi Gaddafi omusajja yakulira obusiraamu nabano tulina byebitulabako wano tebuza kyali kituuka kataku okumusaalira
0: kati omuntu akozebwa ati tusobola omumusaalira
1: kakati ono Najashi gwoyogeddeko yafuna taito y'obwa sahaba
0: bwe baba bamwogera bamuleeta mu battabiyi
1: nga yalaba
0: battabiyi gwe bayita ttabiyi yoyo eyafuna omukisa okusinkanako ne basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati jjukira nti Najashi yayaniriza basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukibuga mukibuga mu Ethiopia kakati okyokulaba ku nabbi ekyo teyakifuna naye nga yafuna omukisa okusaalirwa nabbi ade nabbi yakulembera essala n'amusaalira sallallahu alaihi wasallam
1: kakati kati ndowooza nga fuddeko ku muntu oli ow'amaanyi abaafudde ntumusaalira ate kiri kitya ku bakadde baffe omuntu ayinza okubeera nga obagbwe ng'oli bweru wano mukadde wonaafa eri kiba kinkakatako mumusaalira eri
0: tekinkakatako bwe kiba nga nkakasizza nti ali mu mikono gy'abasiraamu akiraba basiraamu bamusaalidde alhamdu kisobola okumala naye tekigaana okubanga ŋŋenda mu maaso n'omumusabira nga bwe ndiba nkomyewo nsobola okugenda ku kabuli ne mmusaalira so si kunga abantu nti ngatasaaliddwa
1: okiraba
0: ngatasaaliddwa naye bwe kibanga kibaddewo tekigaanibwa tetuyinza ga nti kiri haramu wakiba kikoleddwa fabia waniema naye bwe kiba tekikoleddwa era omufasigala nga afuna empeera ze ez'okuba nti asabiddwa jasi tumusabira busabisa
1: naye ekintu kino ekyokusaalira omuntu kikoma ddi kyandibadde kikomanga ddi
0: omuntu aziikiddwa omuntu aziikiddwa abamanyi bakitunuulira ne batugamba nti tuyinza omuntu aba nga ali mu kyasa kyo osobola omumusaalira ebbanga lyama nga ali mukyasa kyo tusobola omumusaalira kikyaba bategeeza n'ekyasa kyo oba mubiseera mu myaka gyo mwoli ti omuntu afudde ng'olina emyaka nga kumi tewasobola kuba nti omusaalira ng'osobola okutuuka kabuli eno omusaalira amakulu nti mwali muwangaddeko naye mu kiseera kyekimu naye bwe kisangibwa nga towangaalangako naye wawulira muwulire aho tuba tumusabira busabizi kati tosobola kusituka noga nti banaye tusituke tusaalire ku Abubakar Siddiq radiallahu salatul ghaib ali mubyasa birala oba abamanyi abaali awo bonna bonna oba kati ngaoli banaga nti tugende tusaalire mufti eyasooka kitegedde tumuweereza buweereza dua te tumusabira busabizi te twese tula tugende tumusalire kubanga uyizo okwesanga toli miyaka jia kola chi
1: jia alimu jia wangalira
0: kati cho chechitero okutunulirwa insha Allah ta'ala
1: insha Allah
0: naam
1: muntandi kwa tumala kulinda abamuzika ni bamuzika obaba bamubika nsubula okumusalira obaninda namala kunazi
0: chandi badde chirunji ne tumusalira mu budde bwe bamusalirira mweri bwekiba tekisobose tuyinza kikola oluvannyuma baada dafni nga amaze okuziikibwa
1: okay
0: naam
1: okay naye nga ntinga naye amaze okunaazibwa sibola kusali ate nna okunaazibwa eri
0: ekisingako
1: okay
0: kuba tuba tulina okumanya aziikibwa saawa mmeka tibamuzika saawa bwesiti baada dhuhuri titeeka tumusalire
1: okay
0: naam
1: tuyanza nnyo tuyanze gindoza sahaba kigambo ekyo nyonyose bulungi ekibuuzo kiwambuza kubanga ne mukulu Kayongo yennyini ekyo yakibuuzizza Kayongo yakibuuzizza nnyo tukibeera kuvuga nti atofaayo kasa tuli kuluzi tujja kukibuuza barakallahu fik hakati waliwo omuddu wa Allah wano gwe nalaganyisa ekigambo kyeswala muga nti tujja kukiddamu ekigambo kiyabuuza empaji zeswala nemuware muganti mchetaga kuchiddamu chonna kati inshaba mukadde wange tugende kumpe kumpaji ze swala era otulage ndi kino kuchiba zino mpaji evusemu inakujiddamu oho inakola boti neboti insha Allah abantu bano kuba bakirindirira swala bajetaga nnyo
0: chikulu nnyo omuntu okumanya ensonga zino zitugenda okubanga tutunulira mukadde kano ekisooka kibayita empaji mu swala biba bikolwa oba ebigambo nga singa biba birekeddwa eswala eba efudde bw'obireka mu bugenderefu eswala eba efudde ate era w'obyerabira w'ofunira okujjukira empaji y'oteekeddwa gikima kubanga salata la tasihu biduniha eswala tekkirizibwa era teba ntuufu ng'empaji ekoze eki ejirese akati empaji ze swala amanyi baffe bwe baali bazitunuulira batoga nti ziri empaji kumi na nnya empaji kumi na nnya zino zituyita arkani swala mpaji za swala eswala kweyimiridde empaji esooka bagiyita anniya
1: anniya
0: okumalirira buli swala yonna esaalibwa eteekeddwa okubanga omalirira ku yo ngenda kusaala dhuhuri ngenda kusaala asiri ngenda kusaala magharibi esha bwe zityo kati enniya kikulu nnyo mu swala kubanga yeeyimiriddeko emirimu gyonna innamal a'malu binniyat nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba emirimu gyonna okutuuka kwajo niya ekyokubiri nduza tujja biyita mu bufunze muko kwaya wali nsubira n'abawandiika enniya kyekisooka mu mpaji z'eswala ekyokubiri takibiratul ihram takibira ey'emizizo gye bayita takibiratul ihram yene kuyingiza mu swala
1: gyosookeraku
0: eyo mpaji mu mpaji z'eswala bw'oyingira eswala nga togikoonyeeko eswala eba nfu oddamu nzire kiraba kati tugiyita takibiratul ihram Allahu akbar ng'oyingira muki
1: muswala
0: eyokusatu mu mpaji z'eswala bagiyita alqiyamu fil farud okuyimirira mu swala y'etteeka lwaki twogedde y'etteeka nti swala ya sunna okuyimirira si mpaji newankubadde nga ekisingako obulungi kebe ya sunna okuyimirira era eswala y'omuntu ayimiridde eyawukana ku swala y'omuntu asadde nga atudde kati okuyimirira mpaji mu mpaji z'eswala ku swala eyaki eya farad eyetteeka ekyokuna qira'atul fatiha okusoma suratul fatiha eyo nayo mpaji mu mpaji z'eswala kubuliraka eswala bibiri akabiri alfatiha inokusoma mirundi ebiri bwebe era kenya alfatiha esoma mirundi emeka
2: ena
0: bwebe yesatu tujisoma mirundi esatu kati okusoma alfatiha rukunu min arkani swala mpaji mu mpaji zaki
2: ze swala
0: ekyo kutano mu mpaji ze swala bakiita ruku okutama kumavivi okutama kumavivi mpaji mu mpaji ze swala singo sali swala nova kwa alfatiha no subira ke sura na nokabu siku sujud nota kutama kumavivi obo buse mpaji mu mpaji ze swala au swala wetandikira okola ki
2: okufa
0: era byonna byosadde oluvannyuma lw'okubanga obuuse empaji byonna biba bifu okutuusa nga ozzeeyo n'okima empaji eyo oddeyo n'okima empaji eyo ekyomusanvu bakiyita suju ekyomukaaga arrafu alqiyam min arruku okutamulukuka
2: ngovano
0: wansimbo mavivi enayo mpaji enayo mpaji mu mpaji zaki
2: ziswala
0: wanono tutete okulaba wesu byezitera okukolwa abasaze omuntu nava ku mavivi naba nga tayimiridde
2: kudde okwesimba
0: ekyo
2: bakikola nnyo
0: kiraba aha kati kiba kitegeeza nti oyina empaji mu mpaji z'eswala gy'omenyiye oyina okuyimirira oddewo wenna oyimirire bulungi weesimbe bulungi nnyo samia llahu liman hamida oyimirire bulungi kati okupapiriza kwetera okulaba oba oibuusa empaji mu mpaji zaki kyobala bannabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yagamba nti rubba musalli nti oba oli awo oyinza okulaba omuntu ng'asaala naye nga lam tukbalu lahu salaatu 60 sana nga asadde emyaka 6 naye nga teri swala yali ekkiriziddwa mu maaso ga Allah amugamba ki kijja kiti ekyo naga nti la yuqiimu sulba omuntu okubanga omugongo gwe tegutereera ku rukuru tatereera kati bwe gubanga teguteredde eswala bagigoba kigobya ki kigobya eswala ekyomusanvu asujudu sujudu eyo nayo mpaji mu mpaji zaki zeswala ekyomunaana olutuulo oluba wakati wenvunnamezi ebbiri osujudu ezo ebbiri ekyomwenda atamanina fi ljamii okutebenkera ku byonna ebyo bize byogerwa oyina okuba nti otebenkera ku byo kwomanyira nti otebenkedde nti osobodde okwogera ekigambo kakibe kimu ng'okyogeredde mu kifo ekyo okimanyi nti omuntu ayinza ogandi samia llah liman hamida rabbana walaka alhamdu nakyogera nga akkirira ate ku sujudu nakyogera nga akkirira subhana rabbi al ala akyogera avaayo ate oleeta takbira allahu akbar subhana rabbi al ala allahu akbar nga bwavaayo ate ekigambo kakasa nti okyogerera mu kifo ekyo ensonga endala kati ekyo bakiyita tamanina okutebenkera eyo nayo mpaji mu mpaji zaki
2: zeswala
0: lumu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalaba omusiraamu ng'asaala eswala nabbi namugamba nti erji fasalli fainnaka lam tusalli omusiraamu ddayo osaale tonnasaala omusiraamu yaddamu n'asaala n'akomawo ogwokubiri n'atoolera nabbi sala nabbi namuddamu salaamu ye namugamba nti ddayo osaale tonnasaala omusiraamu n'alowooza nti obaki n'addamu n'agisaala ogwokusatu na akoma wo eri nabbi sallallahu alaihi wasallam na binanga ntida yo sale to nasala na mwanga ntu wallahi nafsi biyati ndairo yo Allah waniridde e omwoyo kwange mikono je sisobola kusinga kawo alimuni kati somesa busomesa kati nabbi na musomesa swala okuvira ddala ku wudu paka ku salam nemu bya musomesa amugande thumma tuma'in thumma arka hatta tatma'inna raka bubango genda ku ruku ku sujud kakasango tebinkirirawo so sikubajirira oshira wanu abamba bajirira swala kati atma'inina tebinkirira kwebyo byonne byogeddwa eche 10 tuchiita aljulusu litashahud alakhir olutula olwatahiyatu esemba yo
1: sese ya wakati
0: sese ya wakati esemba yo kati yo mpaji mpaji zaache
1: zeswala
0: ekisemba yo atashahud alakhir olutula atine tashahudi yenyini tahiyo kujisoma
1: okay.
0: Nayo mpaji mpaji zaache zeswala 12 وكسالي رمبك محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي ركن من أركان الصلاة مباجي مباجي ذاتي زي الصلاة then شدكو تشاهو وكتولي للنبي صلى الله عليه وسلم كباو كل فنجما ومالي لزة تحياتو kusali ya nabigo kubakulachi, kubakudako. Vene chwe kuminevi satuba gamandi atasilim, okutola salam, mpaji mpaji zaachi, ziswala. Ziswato jifubu tuka mfubu tusinti, alhamdulillah kichiwedi, oino kutola salam. Echisemba chwe kuminevi na atartibu baina aljamia, okuvise ngeka. Ngabo zobyogera so siku sika kino lo chirete no oyino kubanga atartib okubisengeka no bipanga ngabo ebizze byogerwa
1: no bilinanisa
0: aha kakati bwetuva kuyebyo waliwe biddakao ngatuvudde ku mpaji ze swala
1: mpaji ezo bwezibula mu swala nkolantia
0: Mpaji bwebwe buze muswala. Mpaji bwebula muswala. Chika katako okuda yoku jichima. Irabu omaru okubanji o jichimi. Chigenda kuka katako okubanga ovu namuru vu namuru kwera bila. Ndusa wachakiri kapulu. Ti oino okuda yole etichi. Sijudu sawi. Tugenda kuba tubinyonyola ko nabyo sijuri saa kwa nazo sitero tutawanye bisere bimu nazo tujaze kwa nako kakati ne tuba ne kibayita tusigaze ibintu bibiri wali kibayita arkani swala zeze 14
1: tuzimaze
0: kati no ba wajibati swala wajib chicheteka ngasenga kiba kirekedwa mu bugenderevu eswalefa Newe chiba chirekedwa mumbera ya wera bize. Mbera ntio chera bide. Wano chijoliziwa na sujode sahwi.
1: Mpaji yo ino jiro na?
0: Aa, mpaji yo. Aha, na sujode sahwi. Tisengamba anchilese chino. Kubietugendo kugamba. Singamba anchilese. Mbanka kasantini na yoruvu na maoruo kwera bira. So siku chime chichenera vide.
1: Ok. Jaule ya wanjiraba.
0: Aha. Kakati, ebiri wajibu muswala. Obebi yeteka muswala. Mulimu, echisoka. Biringe bintu nga munana. Ebiri wajibu muswala. Ebiri wajibu muswala. Biringa. Munana. Obwa musanvu nga obwebityo. Echisoka. Takbiratu le intikal. Fi mahaliha. Takibirati ezikujulula
1: okuva
0: ku kiyungo okudda ku kirala ezo zonna ziri wajibu okujja ko takbira emu yokaje twalabye nti aha eyo mpaji kati takbira tuzo naziri muswala zona ziri ki ziri wajibu ekyo kubiri min wajibati swala at-tasmi' omuntu gamba sami'a Allahu liman hamida ekyo nga kyogerwa bwoba okutamulukuka okuva kuki kumavivi wa huwa wajib ekyo kyateeka ala l'imami kwani
2: imam
0: wal munfarid nasadde yekka duna al ma'mum nga tujjeeko ma'mum ma'mum yet ajibwa omugoberezi omugoberezi tagama ndi sami Allahu liman hamida a olweso nga nabbi wa fiyagamba sallallahu alayhi wasallam nti wa idha qala al imam sami Allahu liman hamida imam bwagama nga ndi sami Allahu liman hamida faqulu
2: mugabasigadde
0: aha mugambenga rabbana lakal hamdu wa rabbana walakal hamdu mugamenga kati kibachegeza ntibembanga ndi ma'mum mugoberezi ene si wajib nzo kuchogera sami Allah ni muhammad sichi
2: si wajib wajib ku imam
0: aha nona sadeka
2: gogoba kulembedde
0: eh
2: a sichi cho
0: sichi cho kakati choku chokuna wacha kusatu mwemuli ekigambo at-tahmid at-tahmid yimuntu ganti rabbana walakal hamdu oluvanyuma lwaki
2: ekigambo sami Allah
0: aha wa huwa wajibu kino kiri wajibu ala al-imami wal ma'mum wal munfarid
2: bonna bonna ngao nachibaka
0: bonna chibaka katako
2: imam
0: aino chogera
2: na
0: ya sa ya sazize ka ino chogera
2: na goberera
0: na goberera
2: okay
0: era imam bagan sami Allahu liman hamida gweno siriko busiri sinota chogera gwe ma'mum obole se wajib min wajibati sala obolese ekyetteeka mu byetteeka byaki
2: byeswala
0: byeswala tukulaze nti buli loleke ekyetteeka mu byetteeka byeswala mu bugenderevu kitte swala bobo kikoze mu bugenderevu kittaki kitte swala kakati mu songe endale ziretebwa mu mubiri wajib at-tasbih fi ruku'i omuntu gamba Subhana rabbiyal subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim
2: muruku
0: subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim na subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim au kuchogera chiri wajib min wajibati salat chateka mubiteka byachi
2: yeswala
0: mwenna aha chumwenna mwenna chogera mwenna imamu ma'mumu ne
2: nasadeka
0: kati ne tujja tusanga ekigambo ekyogerwa ne musujudu nayo kiri wajibu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la era kyo kiri ki
2: nayo wajibu
0: nayo wajibu kusujud then waliwo byetwogera wakati wa wevuname biri oloke tutulamu awo eh kati ya okwogera kiga
2: subhana rabbiyal a'la mutukuli
0: kutaka
2: aha
0: bovai Allahu akbar tulamu
2: awo
0: arina ka tulamu pakaita jilisatul istiraha olutulo lokola ki lokumulamu olutulo olu tuine ekyogererwa ekigambo ekyogererwa ekiganti rabbi ghfirli rabbi ghfirli okuchogera nacho kiri wajib kasubulo ganti rabbi ghfirli warhamni waafini waafu anni waruzukuni wajiburuni usobola bimala yonna na ebo boko zisiza ekimu kyokka nakyo kisobola okumala rabbi ighfirli emirundi esatu ekyo kiri wajib min wajibati ki eswala then netuba nekisembayo attashahudul awwal okusoma tahiyyate esooka nolutu ulolu habamba abi awula nakanti olutula kirala nokubisoma nacho kirala
2: okutula wakati ya weswala osome tahiyyate
0: aha
2: okutula kutuzi
0: kiri wajib nokusoma ebigambo ebyo nacho kiri wajib kivana nti abamba bizileta nti wajibati swala ziri munana
2: nga babi kigasse ekyo
0: obaje obakachaude bachaude kati bwo kigatta
2: nezibera musanfu
0: neziba musanfu ese twita wajibat aswala ebiri ebyetteeka mu swala tubijuliriza singa tuba tuyera bidde tubijuliriza na sujudu sahwi
2: songa ziriro kuno ina kujiddamu
0: aha
2: wano oina kusigira rusigira
0: kwakwerabira checho
2: haondoza abaoneza bapendoza kati mukijja mwenjawulo
0: nakati ezo zetuita wajibat enjawulo eri wakati wa wajibu ne rukunu ndoza tubitegedde bulungi kakati tuzo kudamu ne tukinyonyola omuntu jal farqu baina rukun wal wajib fi ssala anna rukuna idha tarakahu almusalli sahwan aw nisyana thumma dhakara yajibu alayhi an yati bihi kebayita rukun empaji singo musaza ajireka ngaye achikoze mbu
2: ugendere
0: oba aha chimukakatako kubanga wafunira okujukira bwati chimukakatako jichima kankuwe chokulabira ko musaza tulira gaba omuganda ofumunu njatuliza singamba desala ngandi kuraka ya kusatu nezi jukira ndi kurake soka sasu bya al-fatiha
2: aha obadde benjagalao
0: kurake soka
2: sasu bya al-fatiha
0: sasu bya al-fatiha
2: nenga ndiri kuraka ya kusatu
0: aha nate nokutola sala
2: le
0: akira kati kyente kidukola kyente kidukola wano wenfuni do kujukira kati ndi kwesoka wenne no gambia nti kati eno yerake soka
2: zilizo
0: na ene yoku satu kati yenfude rake soka biri byonna bifu byonna bifu era bwenfuna okujukiranga mazo kutola salamu ndi kurake soka sale sena takbiri nyingiza muswala nze
2: papa bwenti wedi nagenze bugenzi nensango ba imam bwana yonkura chichi
0: njiddam
2: swala yonna
0: njiddam byonna chochinga katako jiddamu yonna
2: okay
0: chichetegeza nti mpaji terekebwa mukwera bila oba mumbera yonna wofunira okujukira nti najirese
2: jiddam
0: odambus
2: eh
0: abo ina kudambus kakati bechiba mu ate wajib ngande se wajib wajibu wenjireka mumbere yokwera bila eno ngenda dibwe lerira bikide muswala ngenda dizibikira na sujudu sahwi kankwe chokola birako obadde osala solera kasnya newera bila okutula tashahudi esoka tetwanga mbite eri wajibu twajise wajibu tahiyate nezi jukira ngale kusula ndala
2: oli waguru
0: ndi waguru kati wano sidda wansi kutula tahiyatu genda maso ni swala swala iwe nabanga ewedde ngoli kutahiyate semba yo ojimaliriza katono genda kukola kibaita sujudu sahwi oluvu namalwachi
2: olwokwerabira
0: lukolewa munda mu swala waweru wa swala kisinzira swala nkendeziza oba njongeddem bobanki swalo jikendeziza kati ngabo tulabe nti obuse
2: tahiyatu ya wakati
0: aha Chibachitegeza. Chibachitegeza anti sujudu sawu eina kuba munda muswala. Eina kuba munda muswala katuwe chokula virako. Munda muswala baba tegeza achi. Baba tegeza anti wentuka kuchigambo. Chisemba yo. Mutahiyatu.
2: اللهم
0: إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بابا مالذزة
2: الدجال ياو
0: أها كتوانو نصبلا بعند كسجود
2: أيوك في ربيرا
0: أها
2: تهيات
0: وجهك جوكي سناتو الله السلام كتين بعند كسجود الله أكبر ننسوما أفكاري زي ننسوما مصوالا
2: سبحان ربي الأعلى
0: سبحان ربي الأعلى زوبو سوما اشتاكينا بين مالي رزا زيبا سجود ومكازي ببيري بين نهيدا كسجود نغانجي مالي رزا أو سسوما أو تحيات واتي
2: توجينو نريجي واسومي
0: أو نتولى بتوزي السلام Kati yote gezanti bobo yonge de muswala manya ngokende ziza muswala salamu ebemu
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: nedda chete geza nti bobo yonge de muswala ziba salamu za minundi ebiri boba oyonge de muswala salamu za minundi
2: ebiri chiteke de so se do gade salamu alaykum
0: wa rahmatullah
2: ebemu ndaye wali bobo yonge de
0: muswala katizigenda kwanza minundi ebiri
2: otuze kama sahid dajjal assalamu alaykum wa rahmatullah wa salam assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh aha
0: kati wano esole wedde oleta afikari za baadia Newe manga nyonge demu muswala. Bwentu kakuchigambo. Allahumma ina udhika bin athabi jahannam wa athabi al-kabri mfidati mahya wa mamati wa minsharri fidati masihi dajjal. Ngasaga de kuongera kuduanda la zongeru wako. Bwemba, bwentu kawano. Juki reswa na jonge
2: demu. Nyonge demu.
0: Na yonge demu. Kati wanontola salamu.
2: Wenongere ya bulijjo.
0: Bimalo kutola salamu nindi takbira egenda ku sujudu sahwi
2: yokuongera mukuliyokwera bila
0: wayongedde mu wakoze ziyada kakati twechegeza anti salamu ziwadde za mirundi ebiri
2: eywa
0: salamu esose ebadde muswala salamu eyokubiri njitodde ruvanyuma lwa kuvuna maluvuna mala kwera bila Kasiyecho, abusaza inokubanga
2: Chitegele Ila tahiyyatu hao Kuyoku bili hao, mazokutu la salam Tahiyyatu
0: njimu Tekuba tahiyyatu
2: Ila usijiddamu
0: Tojiddamu Ulumalo kufuna abot Ngotola salam
2: Bas
0: Kati hao chwa chitegeza Nti Bukende vu bono bula bikidemu swala Bono kozechi
2: Bukende vu obobo yonge demu
0: Aha
2: Bubu gena nachi na kusijira kwa kwera bila.
0: Kakati, echo chetuita, yenja ulo, eri wakati wa wajib, nechi?
2: Nerukunu.
0: Nerukunu. Tuwaga mienti, kubimu kubiri wajib muswala, biyabade mintu, monana. Ndozo, atuuliriza
2: vya na, alitakete volu. Tuchia
0: Alhamdulillah. Kakati, netubawo betuita sunanu. Ebiri swala, ebiri sunna. Biba bigambo, oba bikolwa. Ngomuntu baba chilese muswala techono na swalai ate ya tichimweta kisana kufu na maruvu na ala kwera bila bobo chela bide obo chilese techi kulete la mbera
2: ya kufu na maruvu ya kuda muswala
0: ya kuda muswala tubita sunan aswala ebintu ebiri sunna muchi
2: muswala
0: Dosa tu yinabe tu yoko
2: ili. Tu yoko ili. Kufanga njagala njyo. Ndewe program enu. Ranja anga kusaba gundi. Mkulu hudu. Inako ezimumu gaindi. Soko tudize yoko. Tudize yoko. Tujanga gina tujiza nyoko. Gamba eswale inu kufanga mkulu nyobili mtu wa. Tijote igika. Nisira chupa cheta agisa. Atama antupa fuwa jitegiri nyo.
0: Jitofu.
2: Kakati fuweyo nesuna.
0: Kakati ya vili suna musala. Mulimu rafoli ya deini ya inda tekibira slihera. Okuwa nike mikono. Ngole itatakibira ya kuingiza musala ya chuchiri suna eroli wabata chikoze tichita sala tichita sala yale tumujukiza wawula binebidi suna chitegezanti biongera mkuzito ya kuswala yo eroli tatuoli tizana tutegira wubi tia ayo seka ya yogede nebu yovile kevi tebina mutawana neda birungi nyo ate bikulu nyo muchi
2: muswala
0: byongero jizito ya byongero jifule swala nzito masoka Allah tabaraka wa taala kubango mpaka watu byabikola kati kisoka mubiri sunna muswala tukirabye nti okuwanika emikono mu bifo bine bina ifo bine bine bi ebiwanika bwa emikono kisoka takbiratul ihram ekyokubiri ngogenda ku roko ekyokusatu ngokutamuluka okuva mu ruko ekyokuna ngosituka kulaka eyokubiri
2: tubidde kino kisoka kyangu yokutegeka
0: ekisoka
2: ngogenda muswala
0: ngoyingira muswala Allahu akbar awatuwanike emikono
2: eyokubiri
0: eyokubiri nga tugenda
2: kumavivi
0: tuwanike emikono Allahu akbar nokka kumavivi okutamuluka okuva kumavivi sami Allahu liman hamida tuwanika kakati ne wabawo inda alqiyam ila ar-rak'a ath-thalitha nokusitu kugenda kulake yo kumeka yo kusatu
2: obudde wana mutahiya atweni ya wakati okudde waguru Allahu akbar
0: tuwanike mikono
2: okay
0: bye bifemeka
2: ebina
0: ebina
2: bitegere
0: kesi tuwanike mikono kakati ekiri sunna ekyokubiri وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام او كسو مكونو غواديو كغواكونو غاتولي تيميريت ايتشي ناتشي تشيري
2: سو بسم الله الحمد والسورة
0: اها
2: مكونو ولا وجيتيكا
0: اي ايتشوكو ايتشوكساتو الدواء اغولا والصلاه
2: الله فار كبيرة سبحانك اللهم
0: وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أبي النبي السنن بالسنة نشر على الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام أقوليت استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: وبنك سمع الفاتحة
0: كتشتشري من سنن الصلاة كيريشي
2: مسنة
0: مسالة يوكونا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة أقسمت جنتي بتشكوانغو يدي ألفان مولا الفاتحة يجونا شو كيري سنة تأكل أبين تي الفاتحة يوتشي
2: يوم باجي
0: يوم باجي نكاتي السورة زونغيرو أكو زازيريشي زيري سنة ندالا كوراكة بيريزي سوكا Kurake bile zikola chi?
2: Ezisoka.
0: Osala sole ya dhuhri katugezi. Erake bile zisoka. Okuwa ungereza ako chonde chibachi kwangu yide. Chiri suna. Aba tumulize sima ya batu wafuga supita.
2: Kufanga ba wandika. Ba wandika. Anga be ngambi ya tima subiza. Tinja kujiba dizake la programu eno.
0: Kakati wibara ka, swala ya rakanya katugeze nti osomya al-fatiha oyino kuongereza ake chitunde chilala nodamu na osikimirake yoku bini osoma al-fatiha nodake chitunde choku no kusomirako chitundu chone chibachi kwangu yide echo chiri suna minsuna ni swala na esi ngo mundu yela bila naba nga akomye kwa al-fatiha yoka kurake soka swala antufu
2: okay Ndata so, sijira.
0: Tichimwe takisa sujudu sawi.
2: Okay.
0: Tichimwe takisa sujudu sawi. Echo kutanu. Mulimu okuminisa.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: آمين وقمين سوكو كل السنة كل إمام مأموم نمنفرد جهرا مياشي مصالي يورواتو أترى نشيسو موا مصالي يشاما Nenga tetuche.
2: Shuri de.
0: Aha. Kati okuminisa. Chiri minsuna ni sola. Bimukubiri msuna mchi. Musola. Echo mukaga mwemuli aziyada ala tasbiha wahida. Okuongera kutasbihi zino. Soka yeri wajib. Subhana rabbi al-azim. Yeri wajib. Na yoku jiso meminu ndi ogo kubiri ogo kusate chiri suna.
2: Okay.
0: Hey. Chiri
2: suna.
0: Niko sumo gumu chimara. Obo koze chiri wajibu.
2: Okay.
0: Chiri wajibu obo chikoze. Kakati, chichiko la muruko, ne musujudu, era chichimu. Echo msafu chivatiro kuleta misuna ni sala, ali itimadi ala rukubateini ainda al-qiyamu. Betuba tusituka ogenda, ukuchime iraka yokumeka, iraka zonezi dako, okusituka. Okusituka mukuyimirira omuntu okubanga yesigama ala rukubateini rukuba ge mavivi
2: okusigama kumavivi
0: ngosituka situka nacho chiri sunna sunani asala biebili sunna musala tugende ku evitamwa mwemuli omuntu okubanga bachiita sidil oba asadil fi sala asadil fi sala kitamwa cho chigeza nti bachileta mumbera bachivuna muzivuna nyinje kusinza kubiga bya bamanyi mamba bachileta nti omuntu okubana olugoye olumu ne lukirira paka wansi abamune bachileta omuntu okute mikono na sarange mikono akozechi
2: ajitadde
0: ne chigira mumbera ya kwambala huwa an yatrah al musalli thawban ala katfayhi imuntu okubanga asuliridde olugoye kubibega bega bya bibiri wala yaruddu ahadu tarafihi ala al katf al akhar
2: eh chirale chibiga bagata chibika chini chisigala mugundi
0: addire chitambala na chisamu nsingo nga chino tachikanyuze saidi yenu neno nachikanyuga saidi yenu wabula nachile kabulesi
2: nechirebe tachit
0: aha wagena murukuchi
2: nechika
0: nechika wavayo wechitio
2: cho chitamwa
0: chitamwa vye mko vitamwa echilala ishtimali soma ye muntu okubanga ayambala rugoye dubalumu nyambale yedda wano bajitanga bajitanga yo kubanga omuntu addira olugoye katingola bweba ihrami no jisura saidiemu no jisalanga spiemu salan kwa wabwati ngo yamba daka goye kamwako
2: kamsalan kwa wa
0: saidiemu chibega bika kumpi chibanga ekirichi ekiri ebweru omuntu nabanga eno wansi iwaba tudainzo kuna mira abantu
2: okay
0: kigira mu mbera anti
2: umuntu yambadde bulungi
0: aha ngatayambadde bulungi tokuba ngatayambadde bulungi
2: wewe ngo yezweze sa
0: aha kati nechirale kitakirizwa atalathum umuntu okubanga osale mimoji bise
2: oto olwoleza moyo
0: aha umuntu kusala kati ngabo olwalero mtu no salango otadde kochi otadde ko
2: maski
0: waba tewali haja tewali chelwacho bikemimwa tichikweta kisa kubika mwa ngosari swala abamu bachikola ngane adire chitambala
2: chichasiba kumukua
0: na achisiba mimi mwa na achisibi la dara echo chitamwa mimi kubintu wikola chi
2: evitamwa
0: kafu shari wa thawb ukusibe mviri musala kusibe mviri musala no kufunya kungoye bitamwa bitamwa biyemu kubinte bitamwa mchi
2: kala bijini vina batu watia nyobigo bifunya afunya watu waseno
0: kusala nga weno funyize bigoye tebinyuma sichiru unji mtu kusala nga funyiza ngoye nebirala mwemuli okubanga tuzizibo kusala nga okute mbiramina chuna chotu chikirizwa okusala ensala wetu okwefa ananyiriza ebisoro muswala omuli okubanga otulanga embwa bwetula embwa ebwama
2: nawe no bwama
0: okubwama muswala ngembwa ekyo nabi sallallahu alaihi wasallam yakigana mwemuli okubanga omuntu odira kino tuinzo chivunla walo embwa bwetula newanika obugulu segente obutulio nebwa kutaka
2: ngana amaguru
0: gano amaguru nega situla entula nabia jigana ku muntu aha kubanga ira kusitama umuntu asala tateke dwa kubanti akola chi asitama echo kubiri ne mubamu okubanti bwabagenze kusujudu mikono jona jigwa kutaka
2: ena bwama
0: aha echo najo chitamwa kumuntu akola chi kumuntu asala no muntu okudira emikono je bakulagira kubanga ogaziya emikono kusujudu neya awulia dida na ati na najikwasaganya najikwasaganya no olubuto echo nacho byemu ku bintu ebitamwa muswala ilzaq au ilsaqi albatn bil fakhdhayn okwasaganya olubuto n'olusukwasaganya n'ebisambi mu mbeera ya sujudu ekyo nakyo kiba tekikkirizibwa na ebimu ku ebitamwa muki ebitamwa musala nam ndoza tuyinza okukomaawo
2: ndowooza ebibuuzo bibadde bingi kiba kitegeeza nti byonna byonna omaze okubeera nga obimulugula barakallahu fik tweyanza nnyo tweyanzeege kakati ono katugende ndowooza kumulala ewaka waliyo ekijja nzikirizibwa okuziikaawo tukijja
0: tekina mutawana mukasa kibanga tekikontana kiri mu mbeera etakontana ki na busiraamu
2: ebirwe bikontana
0: okuziika ekinta buli musiraamu musi musiraamu bonna babaziikawamu ekyo tekikkirizibwa ne bwe kibanga kijja kyammwe kiri mu mbeera
2: y'abasiraamutewali
0: mutawana tewali mutawana
2: n'olwekyo ndowoozo nabadde abaya baddeko mu darasa manyi darasa agalimbo mwina kuziika mu limbo naye limbo owakanzi sibola kukola kyebijja bino tesoboka kubeera nga ye limbo ya wakaki njawulo ki wakati bwebijja ne limbo
0: nkya sirimannya ge gakyuka
2: kuba bonna baziika oba
0: limbo lulimi ki
2: kimina walimbo walimbo simanyi
0: nenga kikulu kya byonna kyaka kigambo kya
2: obalwa kuba nti ebijja bino bitera kubeera bya famire
0: mu Luwarabu tukiyita makabara
2: zonna
0: ziba makabara kikulu awaziikibwa abantu wonna wabaki ekyo ekifo kiba kiyitibwa makabara kati oba tukiyise kijja oba tukiyise ki yonna eba makabara yonna eba makabara
2: tweyanzege abuuza ono nti sheikhe omuntu okusoma Quran nga ayimiridde kiramulwa kitya
0: tekigaana ejoosi kikkirizibwa nam
2: omuntu asobola okugisoma nga
0: ayimiridde nga agalamidde nga atudde kyonna ekiba kimwanguyidde
2: Ono abuza nti nti omuntu bwakola byobwononefu ekiromo kisiibo nga simufumbo haddi ebeera ki
0: nga simufumbo akuba kibooko aba alina okuba kibooko kikumi aba akuba kibooko kikumi n'okumusengula omwaka mulamba
2: Okay, bakati ndoza nekirala kya yandibadde yeetaaga nti ya agambye kisiibo ekitali kisiibo zo zikenderako
0: zisigala zezimu zisigala
2: zezimu waizo gadi lobo agati bwe kiba kisiibo nenkola ya mazina kiba kitya aha ani ha wa ono ayo